0: Sarawe amuyuna casa. Chokt awina casa. Yakina casa. Kusist awina casa. Arusat arst asinya satakiwa.
1: Aymar kantati.
2: Kiranaka kuyakanaka. Kamishita kamachinga utkisto ka Bolivia na kasanja. Ukamar kamawa gobierno central progresiv karaki. Taki hitawi tawi na kasta niya sa kistar tataskiwa. Haniwa ka armamento kwa kampi marka chiri na karo niyang kasita kaniti. Marka chiri na kaka akama taki hitan tawi na kunyikasaka ya kita hapkewa. Ukamaste hitan tawi na kaptap kanyane. Ukamana Bolivia na kasana takenisa suma hakasip kanyane.